0: nila yonya.
1: Walah.
0: Daun cawe hulana ya.
1: Daun cawe rada ageung.
0: Wah, wa matara. Ieu layon tuang putra anu teu aya teh labi. Geuning parantos jadi layon nyangakeun bobot pangayon timang trajo bot enteng di selira uah. Wadé dipantun kana gerak duarawati. Duh.

yakin anak layang. Kan keri kan kawis pincang. Makutan nira sinum sum tiga. Ya, cah kaya nih muruku biar tadi aku nang kunangan.

pingah amarwata sunda pingah mata girigir iya denira ningali iya wis kenal